kagula oro akunya ngija chobera ukungu kana na pede na akunya wakagula chilo donga lilima ticha biti donga nime na nyaguda ocho miwere ni ticha biti dakaneni jawaduto jogi yonge njogo dhiyeliyel kane na vinjo Bila na wachikure godo ni tijabiku wananare Utieno kod mudo giliwa Kata nero mutichabiku manino chiku wino Mawiri nina chando ragi kutimani Iri nina chando ragi uwari tienda Kande na uokidala na diaru mnako Winyo nginjo kagwada ngoro wako kapolo diambo Kande na diyo siluali nino makuiri chingo nini kunyolo yekuwa Ojimbe mi hakunyo kutang kod wari yeti enda nyarge Sila mena kunyo kutang kod tae nguta e juni Ambe nga chote na malandu muyombu tuang yao kong wanyo